ñawlu ba wacc fa Alhaji Massamba soxna pobe la yabal ay liggey kat ni dem ci yeen jorof sañ ci fa ak kër bala mo yef bamu joge ñew ngañax fanan ci jakka ja fala barbu seen walli yu nek ngañax jeng ci wettu luga joge fa ñew kër Serigne Assane Ndiaye radiyallahu ta'ala anhu yandu fa Serigne Assane Ndiaye kër Serigne Assane Ndiaye moy kër Serigne Daru Assane Ndiaye fiñu wax Daru Ndiaye Njambur fofa la yendu fanan fa yendu wat ñew kokki Serigne Daru Assane kon mom itam barkala amna ciir bu mak ndax serigne bi ku mom ko am ciir bobu ci mom moy am nga ci mom dal machallah wacc fa ñew kër serigne ñew yendu ñew kokki wacc fa serigne maham serigne mahamadou mam mami serigne basirou radiyallahu ta'ala hu joge fa ñew doriga ab dekk la fa cheikh madou samba mami serigne mohammed al murtala radiyallahu ta'ala gor yalla radhiyallahu anhuma joge fa ñew kër basine fa mohammedou amina khouma job joge fa ñew ci yeen ci bis yu neew ci tambali rakki gam fekk na ñu jota defar dara ñu la defar dara ci kër ga bam yexé ci atum ak sa ci damay 1323.6 ba wacc lako tudde daru rahman nek fa mbirem ak doxalinam lepp nek lu jup lolou di doli ku itam bam fa nekke ba ca rakati gam wala mami kor ci atum zak zazin muy 1327 te moy atum jooni ñe temi ñaf ko giroom ñaar la sanki daru khudus ci keen jolo patay ca sow dekk ba lu tolok kilometer wala lu koy yegg wala lu koy yé koy yiss nek ba mbiram nek ni mala ko waxé won fu mu tollu day yok bay mbokk yi dafa melni waxtu bi inshallah dañ ci ñëwaat mom mbiram di yok rek ñu ko xamé ba ca aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ki wéru tam xarit atum l'assassin ca baraxlu di sak zazin batay di atum juñu ñett ñaar fukki juroom ñaar wala ramadan le serigne abdullahi domam gagné aduna fofé nenañ ma serigne massamba djom nenañ ma wala bok serigne mamadou lamine djob daga na nenañ ma serigne bi mo bind abdullahi ciow kay yoné ko mouritam bu ñuy wax serigne mukhtar bintelo moy nijaay serigne mohammed mustafa ak cheikh amadou lamine bara mu tuddé ko non nit ñi nak légui ñepp abdou assis lañuy koy wax xamuma fuñu ko jëlé lolou serigne mohammed djum dagal moko wax waye sunu borom kat ko tedd la te jëfé ay mbir te jafé ay mbir bok waye mbokk yi kon dañ fi tek soit ñu ngi siaré mbolam wëlëri xarit yi am di jamm yi fo mbokk nek ñi lay nuyu bu baax ñi lay siara njabot suñu lamine job dagana radiyallahu ta'ala anhu ya di siar ñep bayiwuñ ñen siar mbokk taal bi yepp rek fu ñu mëna nek soxna ñu siar ñep rek bayiwuñ kenn ak fenn ak ñen Seigne Fallou Seck mom Seigne Mohamed Taqi ñu koy nuyu waye Seigne Ibrahima Ndiaye Seigne Mor Fall ngi leen di nuyu Seigne Ibrahima Ndiaye Seigne Mor Fall fofu ci jannatu Ibrahima Ndiaye fele ci daru mannan nay lor maram ziaré mbokk yoyu Seigne Mam Baba Seck fofu ci syndicat Seigne Mohamedou Sow Seigne Cheikh Seck suñu wëlëré lañ ajeratu Kumba Yomba xom ñu koy nuyu fofu ci géré wala bok Baghdad ñu ngi koy ziaral ko ñaanal tawfiq di nuyu ñep soxna khadisi la ñu ngi ko nuyu yaay Seigne Bara Sar Al-Qur'an ñu ngi koy ziaral di ko ñaanal tawfiq ak mbolem mbokki talibi Seigne Pam Yaay Umul Qur'an ñu ngi koy nuyu di ko ziaral waaji ziaral mbolem mbokk ya fay yewoo Alhaji Mam Dam Sek Khassili ñu ngi koy nuyu

0: sëlim da sëlim lay lay sëñ cheikh ndjay bay fall waye soxna ndjawa gey ñi fofu ci fofu ñi ngi leen nuy yemul sëñ balla jaxate mu'allimul qur'an ñi koy nuyu waye sëñ daru saw waye sëñ dam sey sëñ cheikh ndjay waye sëñ aw soxna abakan mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu bayu ñu cene soxna maram xuma ñi koy nuyu soxna aida bey soxna fatigue yi mom itam ñi fofu ñoo ñep ñi ngi leen soxna nday ndaw ñi koy nuyu soxna mam jaara joxane soxna bi gey gey soxna mbel ndjay waye duñ faté mbokki señ dam ndjay kërwélé waye señ dam ndjay fele ca wo ndindi walok señ bay ndjay balé ñom bay mbay ndjay ñom señ sar sey mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ fenn soxna soxla joxane ñi koy nuyu di nuyu mbokk tal yep rek ñi leen di ñaanal tawfiq tay siira soxna serigne omar loom ak njabotam fele ci aliya ñi koy nuyu bayuñ kenn bayuñ fenn soxna jall sila ma nga fele ci domine ba ñi koy nuyu soxna lota sila ñi koy nuyu waye duñ fàtte serigne mbol kasse ñi ngi nuyu bay seri djub isin galas ay seigne fallu cham baccikatu mourre la fofu ci garasu daru mahti ñing koy nuyu soxna amine jaga mi ngi fofu ci asalem soxna khadija ngi sonu yaay la way soxna fatou tal
1: fayyakay
0: sa abdou khadir fofu ci ñing koy nuyu duñ faté serigne mbacke sisé way duñ faté soxna yemu jaxaté mom cheikh mohammed dal mom seigne bay jaxaté radiyallahu ta'ala anhu soxna mam antakan soxna mam jaara ciaw waye duñ faté señ saliwu kan waye señ saliwu mbay waye señ cheikh fall bokk yoy yeb ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziyara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir saante tu daal ni bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen bay cham mi ngi fofu ci mom itam dekkalo soxna fatou fatal waye nek fa ci buntu fer señ mën jaay hasan ñi koy nuyu mom itam diko ziyara Seigne Ousmane Diouf, Seigne Moussa Ley, Baye Cheikh Mbaye, Seigne Mbaye Cheikh Mounawirul Bunyan, Baye Cheikh Lo, mbokk yoy yep ñu ngi leen nuyu, Soxna Fatou Diagne 30 Mba, Seigne Cheikh Bambali, Seigne Dame Sila, Seigne Cheikh Sila, waye duñ faté Seigne Modou Diop Taif, waye duñ faté Seigne Abdou Gaye Fendaw, Seigne Manan, Seigne Mor Ngom fofu fele ci Darou Minam, Soxna Aïda Touré, Baye Daouda Samba, mbokk yi dëkk fofu yep ci fi ñu wax ñaari baye fa ñi ngi nuyu ñep leen ziar fofu ci Darou Minam, assalamu alaykum.
2: Wajalilahi maskani tu baba
3: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari temer ak mi ñaari jooni ak ñi di temer ngi liggeel serigne touba ci dekkam bi di touba
4: yaakar na ne buñ newon fukk jooni sax mourid yep ku ko amul dëng ko wuti ndaxte touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li tubab di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen jox it ci yoonu serigne touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci touba ci kanam rek dalay leer ni Seigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fat di ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de len ko saxo ndax xel moy fatu ndax nit momat alquran nako wax tul kamalillah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatali rek te japp ne kiko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xalam moy fat rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Seigne Touba doon wote ci talibé yi
5: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
2: misrak mi hadi jaay khair manabat ajab ngi rabu sama
6: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak um jambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jantibe fm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglen len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena ta bu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañ ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy wone ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fébar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na kuñuy tudd dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa ra ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga teulek dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci seni njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma neexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am wo pou la cey xale bram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gënaa bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci sa tuk cigarette dana muccu ci nan sangal dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratul mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca dang ko koy jox ti mu jeufandiko ko ci katunu yalla lolou dañ koy dajale ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lolou mom yakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawul han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi han am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax meun nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jeufandiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñewé ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jeufandiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñew ba tim ko dootu doon ci goor da yaakarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara baye seen soxna ginnaw bañ ku leen teuddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna faggu
1: waaw loolu amna ñukoy sax faggu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen du am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am nañu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci mëna yaq mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak su way joge fa lu ci bëgg def la daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen du yom waxuma la dajale sax way wax ju sew jo xamanteni daf len di takale sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñeek moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: te lool ku ñew mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik ne ko ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ liggeyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu len mëna takale ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delti ndax lolu amna luko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko liggéeyele parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko golu sax mëna ñëw ñu liggéeyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seen sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am neek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré togaat xelam yedduko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am na lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li ci xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bok waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtrise wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li ci xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqule ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li ci xaar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko ngom kep ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bes bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bes bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay borom mu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yëpp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cheikh bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne nako dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginaawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew kurus mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dafa daan deg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so jumul ben chiffre di ngi ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu mëna doon tay nga bëgg def ci mom ay mbir te yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bi mu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax mo bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yaang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lol mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyalon fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ku mu dem parce que lolu da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëmam jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fimne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jor ko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante na ñoo mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox te man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la défal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancé day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolou nak likoy waral moy nit ki su barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolou mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci sen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox nga ñew jaar
1: ci sen digënté kenn xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamne du jëfëndiko walum taxine du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma len di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi muy def ci nit dafa bari ni muy yàqale nit dafa bari kasaalika léeg-léeg tamit cat di ko yàqale nit ak yeneen xeet yoo xam ne xëy na danaan ay rab ak yooyu waaye loolu leneen la mais nit koo xam ne dañ koo liggéey dëgg-dëgg mu ñëw ba nga xool ko ba xam ne liggéey la ndax di nga ko mën a dindi liggéey.
1: Waaw gis nga dindi liggéey moom damay wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko am na lu muy ànd ak nuñ koy defee suñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko sangu ci naan ci. Lépp loo xamante ni dafa nekk ci kaw sangat gi moo koy dindi lépp loo xamante ni lu nekk ci biir la loolu naan gi moo koy dindi su ko jëfandikoo te gisut ci résultat lépp lu ma joxoon na ñoo ma delloo ko ko.
0: Saba ayam
1: su ko amee
0: juróom-ñaari fan
1: ñu jox ko ko mu jëfandikoo ko te gisut ci benn résultat su ma joxoon xaalis na ñoo ñu delloo ko xaalis bi te boobaa nag fépp fu mu tourné na wax ne kii ab caaxaankat la.
0: Mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xam ne moom la ñu cërale woon ci wàllu émission bi technicien bi mi ngi ma koy signalé.
2: Moom Serigne Aboubacry Niass nag moo ngi nekk ci tableau Kounoun 2 tali bi jógee croisement Niag jëm Niakhiraat boo fi accès boo wootee ci numéro téléphone yi danañu la jël si muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
0: kooku mooy Cheikh Aboubacar Niass. Sëñ bi nag damay ñëw ci ñi nga xam ne dañoo doon ouvrier tailleur soudeur menuisier métallique aluminium sefor wàll wi nga nekk ba ci artiste bi woy wala mbër mi nga bëgg a siiw ci ba ñëpp dégg la ci xeetu uppi gukki kooku nga taxañal ma ko rek ak samp la ci nag ba nga xam ni sa morom dootu la ci mën a daaneel.
1: Waaw loolu yaakaar naa leeraloon nañ ko ci émission yu njëkk yi. Dafa am xeetu bayre bu ci nekk ak la ko tax a jóg ak ko tax a jóg. Ki nga xamante ni dafay liggéey ci barab yooyu ngay wax. Am na ci secret bayre yoo xamante ni suñ ko ko joxee mu jëfandikoo ko. Ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi ñëpp danañ ko dégg. Bayre nag dafa am ay façon. Bayre ki nga xamante ni dafa nekk tailleur dafa am bayre boppam. Kiy jaay dafa am bayre boppam. Ki nga xam ne day liggéey ci artiste dafa am bayre boppam. Même ci artiste wala mbër dañoo am seen bayre bopp parce que am na ci bayre yu am doole yoo xamante ni dafay wax ne du ma ko liggéey lu dul politicien borom tur daal koo xam ne dafay politique
0: wala ko daraja jooju la laaj.
1: Waaw parce que daraja jooju la laaj. Xam nga ki nga xamante ni borom daraja la. Bayram nga jël ko jox ko bayre jox ko koo xamante ni dafay jaay marchand ambulant. Kooku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ mooy leeral la ma doon wax ci commencement bi. Au lieu que mu andil ko njariñ mais ay gàllankoor la koy mujj andil mooy li ma la doon wax ci bayra bi nga xamante ni ci mbaalum cat bi nga xamante ni nit ku am daraja la ak ku amu daraja. Moom laa lay leeral ci ki nga xamante ni nag bayra la. Dafa am bayra boo xamante ni pour ñi nga xamante ni ay ndomb ay borom ndomb tànk lañ ak ñi nga xamante ni duñ borom ndomb tànk. Ku ca nekk nag boo ñëwee danañ la jox bayra bi boo ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla sa xol dina ci sedd incha allah.
0: Sëñ bi dama daan dama dégg ci sa biir wax nga ñu faral ngay faral di leeral ni ndab dañ koy raxas ba mu set door ci yàq ndawal lu neex wala togg gu neex. Yow bayra bi doo tëb-tëb rek joxe ko noonu faaw nit ki di nga ko topp xool ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñëw bëgg bayre. Doo ko tëb-tëb jox bayra di nga ko maanaam xool ay mbiram wax won ko yoon bi mu war a aw.
1: Waaw mooy loolu moom mooy li ma lay wax ci commencement bi ak mbooleem liggéey bu ma mënut a defal nit faaw danaa ko càmbar ba xool ko ba pare parce que nit ki tim mënoo koo ñaanal wala nga dindi ko ci jafe-jafe bi mu nekk lu dul da ngaa xam jafe-jafe bi lan moo ko indi ak lan moo ko waral.

0: bare bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural
1: nit deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
0: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamne ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alolu jambour mou la dila top tamugo logo faye wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lool mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñëwé dañ lay xanal nangam lañ koy ligéyé nangam ji nga ci joxé so demé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
1: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dako jural lenen mom question bobu moko ñor néna ndax mën na ñew nga dimbali ko ci faj bo xamni day takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo nit sama téré bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alcorane mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légolé nak dana gis ño xamné dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta démé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok naan diwli ndax lool mo ci ap solo
1: señ bi dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji moyex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sayaram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sayaram bi du yegg dafa am yo xamanteni do alcorane ji moyex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba be da nga yexa yegg kawlak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëkka wax moy na yoon bi dafa yeex fekk yow ya bay yoon wa waye kep ko xamanteni xamna yoon wiñ wara jaar jaarale ci nit ki ci katun yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katun yalla
1: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañ yalla wonale waye képp ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta aajom na ta faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yoon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass paré na émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99

0: bokki ak fifi bor tranga ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
1: Mbokki Sénégal ku koy jiem ak ku ko man duñu ben Mamadou Sidy Bey Diop Kadi Patissien am xama macc ci podium Tiofane ka dem facilité di bay askan bi Mamadou Sidy Bey nek facc kat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamé da koy facc yow mi nga xamé da nga am hémorroïde interne wala externe dawal gaaw nga dem sédi Mamadou Sidy Bey ma nga am loxum sidi cataracte Mamadou Sidy Bey dana ko facc juroomi similité am la opération way nak bu len facc garab bu am solo bu nga xamné mëna défé djouni djouni yeen ñi nga xamné da nga am impuissance sexuelle taw ci leen gaaw ngeen sét ci Mamadou Sidy Bey ak garabam muccu ay bo nga xamne mom modou joni djou modou sidibe dana fajj li di figom pertinent yakh yo xamne day metti tank yo xamne day tan di ruh wala bop yo xamne da fay metti momodou sidibe ani na cey garab yo xamne garab yu muccu ayib la yeen ñi nga xamne da ngeen am bepp jangoro bo xamne mu ngi ci walum beut bu ngeen dawe sef ci momodou sidibe mo dafa len ci safara ci da ngeen ko beugé
2: ak mohamedou sidibe sidibe bour ñi ci Touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamedou sidibe 77 304 29 29 77 304 29 29 Mohamed Sidy Bey Mbour ngay fajj hémorite fièvre bête siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtto ak yow ndax yeen ki def fegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
3: kepp xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day met hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hemorrhoide moko def wala ki nga xamantene bo leke touti da ngay gaaw fess hemorrhoide moko def wala ki nga xamantene hemorrhoide bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay deggene pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hemorrhoide moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser bala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mo bu gat inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gene lolu bu sobe la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picc bi da fay toj inshallah dang ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu soobé inshallah rabb
2: man la modou sidi bi nekk garas daru dama ñëw fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na benn bu dul lama jox benn bu dul man na sama soxna nang bu ko nané mom sama imri bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais benn bu dul dong lama jox kess woon na serigne fallu mbacc lolu mom ma la ko wax dajuma lu cher sax dana mon yo mécanicien wala dama nako dié man do mé gis damay takal rek yalla da mu jox benn bouteille bima jox ci la sama soxna ci nan non la affaire do xey sey barke sin touba waaw
4: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama bëgg seeni jaax ni jeex
5: du sama ko melni yow waye lo ne man na ko rek man yow man ñew na ak dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñew bu la joxé ni teum bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan ni teum bi bon nan ko bu jeex do jeex sa litre lo man dama ci bagay gone dang ko man na fa te jambana te werna te wax deug yalla ak wexalam seru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi de li won ci man di li nako ma ngi ni to wax deug yalla dara yegatuma ko sama xamna ay city muy ndoxum city emori dama dama dem ban naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jambana tuwar xal tuwar
2: ak mohammedou sidi be sidi be bour nek fi ci touba garage darul mohti ci
0: étage bi dembe ak dara gi ci garage darul muxti dembe ak defar ko tupon yi
4: wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29. Vé gis bop ci ni ngeen di dégg dalé na safara ba no
6: sen do dudu man Pierre John
4: lan nga fa ci show fa ci mom mo la dalo
6: mo la dal
4: ah Emory bu gën Mohamedou Sidy Bé ana fa moko dé
6: sa ko bu mu wër
4: Mohamed Sidy Bé ñu li nga xamanté mo di impuissance sexuelle joni joni def légui gis légui wa Mohamed lolu yeen na yépp
3: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci ni problème impuissance sexuelle amna yo xamanté Emory du moko def ci nit amna yo xamanté do ci moko def ci nit bu sobé la bala mo wax dara moy borom bi da bo dégg sama wax bi fékénté né problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo déggal li malay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la
7: fébé les
3: dafa am yo xamanté da ngay gaaw yegi sa bop lolu yépp problème amna yo xamanté Emory du moko dékk amna yo xamanté problème do ci moko dékk képp ko xamanté yaang ñi am problème lolu bu sobé la problème faible la la wax dé bobu bo jélé garabam joni joni nga koy gis mom nékul li nga xamanté da ko jël garabu dem suba wala da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mom
8: waaw assalamu alaykum wa man mi Sidy Bé problème nekkatan la amone wa ci jour magal ma dégg ko ci la ñëw fi ci garage daru mo ñëw mu jox ma garabu joni joni bi wa garabu joni joni bi mu démé bune bouteel la ma jox ci guddigu ben casse yuma naan ci ko la amat sama ngoro ma xéy la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa Sidy Bé ma faj ñom wër wa li waxumako pour mu xeyma way ki man mi bu mako déggé sax gëm mako waye bu ma ñëwé ni faj da ba mu wër wa ko am problème nekkatan da ndoxum ci to emorite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñëw bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
9: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg lew radio bi deg Sidy Bé mbour ci la ko wo waxtan bu jubok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab yi ci sa silar jota sama katan waye sama katan nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emory wala ngay séré wala boté deg sa soxna sa yarab sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñe bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha ba man nak contente na bu baax limam ci at nak beuri wut motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudigu mako naané ci la gisaas resultat yu lu leral sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw man koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem new katan u jaxet uté lol nda rar jotle rogo to fokata am fasidi be mbour meki Touba garas daru muhti taref new katan emorite bo ñamu na reyo ba bos kep ko wanona ko jek febar nene o hob da ha garno tin lam mi de wax de yalla fanweri at te war mo jek je new katan ara foko rogo fokata am futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi ba fogole sere kep ko wono nande je gaw neena problème giro garde Sidy Bé garage daru musti Sidy Bé mbour mené Touba garage daru musti wala xoy na 77 304 29 29. Wassalam
10: merci en wax touti la Sidy Bé mi bari na ñi fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngon ci rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna ci la gone yi fo seen bokk yalla nako yalla katanalé non Sidy Bé bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do ci ne ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci dootu lé ci yow taxé lolé goor ga waxon ni juroom ñu asu kër amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi ni jégué na juroom ñu asu kër sama xol dé na té té kon na fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow Sidy Bé lekk sax bobé dawuma lekk sax buñ ma tébé ci téré duggu gër dama ci wut waye woor na yalla digënté fan yi limay lekk ma dem bay xolaat sa bop na man mi ma du lañ may lekk lo kon nak yalla nang ko yaa bi may jël sa garab gi diko naan ak leg yek na ci sama yaram gi luma gëjë yek luma joomi atangi di yegum ko bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ca woor ñëwal ci Sidi Bé nek garage daru
7: ak Mohamed Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru Mokti dende ak défar ko topnu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamed Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: Mohamed Sidi Bé city moy lan
3: city febar ciossal la city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt city kepp ko xamantene problème city ngay am commencement city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay woko do mu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city kepp ko xamantene problème city nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
4: mais city dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neut
3: wa city garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bir da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
10: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep fi nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal set Sidi Bé Mbour garage daru mu
11: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne daf ma tey won ñew katan ndoxum city jangale kadior ak tank yi metti yeb ak bari lendeum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna luma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug ne yalla do nga tax may wax bima ko devalé bi asaman da don set li nga xamni mom lama waxon dama ko gis international kenn ko xamni ci deug nga ko dama xamni lolu dal na la bo ñewé garage daru musti nga laj Sidi Bé Mbour ci étage bi ñu tek tal lako
7: ak Mohamed Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru Mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamed Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: ci Sidi Bé Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit oti katrak ak ak golokom golokom mon mënu mako fadi bu démé ci golokom mënu mako fadi mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu jissul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko fadi bu mu jiss bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako fadi ki nga xamantene tension bot la bu mako fadi xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
7: ak Mohamed Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamed Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: Mohamed Sidi Bé Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut city infection sexuelle infection ya ci meun waye suffis ken du ko xatto yow ndax liñ ci def feegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
3: kep ko xamantene ya ngay am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene santé gibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagale ci yow bo demé douche da fay déggel pitch bo xamantene day genn wala ki nga xamantene bo dem douche da fay genn direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbi ka bu fekkantene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay genn lolu bu sobe na inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbi
2: man la modou Sidi Bé bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na benn bu dem lama jox benn bu dem man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imri bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu jubal del soir waaw mais benn bu dem dong lama jox kess wor na serigne Fallou Mbacke lolu mo man na ko wax laaj laajuma lu seer sax dana mon ñoo mécanicien nga wala dama nako dée man do mécanicien damay takal rek yalla da mu jox ben bouteel bima jox ci la sama son ci nan non la affaire doxé sey barke sun touba waaw
4: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg di séni jaxlé jeex
5: su ma ko melni yow waye lo né man nako rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu séni ba lendam dang ko faj joni joni bo dé ba nga xam sa carte néw na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé litre bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan litre bi ba nan ko ba mu jeex do jeex sax litre lo man da ba ci bagay goona dang ko man man na faj te jambaana te wirna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamnaay jang nako ba man man mi dey liwon ci man dili nako ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamnaay city muy ndoxum city hemorrhoid dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leen nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara litre ni boko naane do jeexal li jambaan tuwakal
7: ak mohammedou sidi be sidi bembour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi
4: wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29 mi te gis bokk ci ni ngeen di deg dalena safara ba no
6: sun do dudu man pierre jeune
4: lan nga fa di ci wo ci tax mom mo la dal
6: na mari dal
4: ah e mari mu genn bi mohammedou sidi be ala fañ mako de
6: ay jeen ko bu mu wër
4: mohammed sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp
3: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay donti ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene yu mari du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkante ne problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo deg li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse dafa am yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop ci lolu yepp problème amna yo xamantene yu mari du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba won dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
8: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème neew katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bune bouteel la ma jox ci guddigi ben cas yi ma naan ci ko la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko faj faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi bu mako déggé sax gëm mako waye bu ma ñewé ni faj da bu mu wer wa ko am problème neew katan da ñoxum ci to hémorite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
9: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé
12: cieñex fm
9: ma ngi leen di nuyu mbokki touba ak mbokki daru musse man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wér yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am hémorite wala ngay séré wala boté deg sa soxna sa yaram sa xel du ci né nga am fièvre yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak beuri wul mutu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw mang koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yal en tamit santa sirno touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new katan u jaxet uté lol nda rar jotlé rogo taw ko kata am fasidi be mbour mé ki touba garas daru muhti taref new katan hémorite bo ñamou na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar néné ko da garno tin lam mi de wax de yalla fanwéri ak té war mo jek je new katan

0: Badim tatatu kaya mula ya buta kuyan min karina bada Mokhadiya ya dalala
1: Sejo mbay le 3 août 2026 biñ magge le 3 bu suba ga la ko jang ca mbake
0: Amo
1: Amin way
2: barki serigne diwar yo gudu fal
1: may ge wax la amin
2: xol xadim yo gudu fal
1: sejo mbay waaw
0: Balim tadadu kaya Balim tadadu kaya Balim tadadu kaya Balim tadadu kaya Balim tadadu kaya Mawla ya mutaqiyan min karina badam
1: Ma fa nekkone ak Modou Mbaw ma fa nekkone ak Serigne Mbacke Samb ma fa andone ak Ablaye Cissé sama technicien nga xamanteni ñoomay
0: daal
1: ma yoron wala audio visuel Aladji Sédio Mbaye Mbacke Mbaw wala Ndiakalak Serigne Mohamed Mbaw ma ngi la ci nuyu fofé Serigne Khadim Diagne sunu
0: Balim dadadu kaya Balim dadadu kaya Balim dadadu kaya Mawla ya mutaqiyan min karina wa'ada Mokhadiya ya dalala
1: Sunu bay Abdou Fall Bawal Kenkari Serigne Daoud Dembe ngi jere
0: jere
1: borom dal jamm sa pe Serigne Sambay
0: ndam

0: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom benn ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garabi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigulu yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la su ko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo soye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukkat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyu city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: bokki ngir yeneen ni laral man gëna woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp.

0: የርጆ የርጆ የርጆ ሙሳ ደመተን
1: ሀሪም ያገርጀ
2: አይ ተጀረጀፍ ባኩ ኒ ወይ ይግናው ተባርከኩ ፒር ኒ ዲ አንዴ ቻን ሄጊ አንዳ ታዬ እንት ሊጋ ሀምቲ ሞዲ ጀታይ ቢ ሰሪን ባኬ ባኹም 200 1er janvier 2026 dawde baxum fone yenne dawde baxum fu yenne ni ngi len di ziar di ndokel so pe serigne mbacke baxum kurel gu magoge beug na deg worom borom dende bi wala gis bu vitimit dene bax ci gamu gi ñu den mal
0: lam yarda malikulla munsu samani wa malayata kha
2: Eladji Khadim Sow ma nga fafé ci Touba Ndamaté ñu ngi koy nuy animateur ak ñimu bokkal pak bobé wa kër Serigne Massi mom Serigne Fall Maké baxum
3: bolo bi kenn ku nekk nga dénal jox ko loxo
2: baxna ci dé
3: nga xol ko mu xol la nga ré ko mu ré la
2: do lepp ci balen dak
3: radio mo def yalla nga fekké déwon réy nak bu ko kenn faté ndax farata la Cheikh Mountakha né na ci sajidé

0: taxela sunu wadja sidi ba rafal khassida yusul bax bax ñew ne bi abdul karim je mom serigne salim mom serigne masamba soxna ma fatima ke mom serigne masamba waye di ñaanal bax sunu wadja yu serigne yusul serigne modulo bi sir sunu borom jegal ko
1: mané ku bëgg taxé
0: ram ko barke khassida
1: yi ko magal serigne bamba nañe bu jum taw je ko magal serigne bamba rafal
0: sare yal
1: nañe bu jum taw je ko magal serigne rafal ku ko def yalla nga taxé

durama ra xeb sama waji amna lo xamni sama waxe nga arrêté rek waye sama xelañ ci ayo on se comprend ma yo xamantene jappal lima la wax rek xel ba neer lepp rafet rek baña ñaaw.

0: فقمت قائل المام تسالي أمر جميل الجلال مثالي يا أمير البيان صلي على
1: نبينا محمد
0: أبي لولا
1: motax buñ demone bay leg leg goor ge sabab lu fecc gi way leg leg jigen ji moy sabab lu fecc gi way ak lu meuna xew rek xamna ne bari gi mu bari ci jamono mo bokku na ci la ko sabab ñak xam valeuru and bobu nu mu toll and bobu ñuy tudde ab sey ñu bare nga ci bir ñu bare nga ko jub dug guñ ci ñu bare dug nañ ci bi genn ci te ñom ñet ñoo ñu ñep bo len lajoon deug deug valeur bi mu am ci dund gi ak niveau bu kawé bi mu toll ak importance bu reuy bi mu am duñ ko xam dañ japp né rek mbiru bakkan la tok ba yag nga xémem kenn saxel né ci mom nga am lo fa yobbu ci alal yobbu ko fa laaj koy bokkam ñu jox la ko nga ñoo yoré ko nu la neex mën na am yoreen ba moy diko xëpp sa alal ngeen and di top bakkan seen yon nekut ci yalla mi nga xamne mom ngeen wara def ngir mom seen yon nekut ci kilifa yi ne ci seen ginnaw te sabab lu won ngeen meena and ngeen ñoom way seen bakkan dal ngeen top di and di nos di and lek khalis di and di fo di and di dabalante ay banex bis bu ngeen rero ci banex dal di takaliko wal a'yazu billahi waw yon bu de mom baxul am ñeneen ño xamne dañ wax né ay kilifa ñoo leen ko forcer bañ and ñu déma dem ba yag kilifa yi leen ko forcer won gisatuñ leen ñu daadi génné tanki bukki budé ku gor ki mu na xam na né ki kat sama bay wala sama yaay la rusoon rek waye ki du sama soxna wala ki bëggumako damay wax toujours né doom adama bokk na ci ñak kersa mu taxaw jakkalo doom adama ni mom ni bugumako donte sax xagna japp nga ni munu leena and man nga wormal baat bi munuma and ak mom deggo wunu sunu digeunte andul neexo wunu baat yow yobuy mana wax la waye ki xam nañ ni bugumako xale dañ ko xewal legi tammi baat bu ñaaw bo xamne koko waxal mën gëna xass nga ko xass wa gëna reey ci addu ndax bugumako mom kiko deg ci nopam du fa ne di geustu lutax bu gogo lum def ak nangam na day koy xole beutub retane ne kim nekkal buguko xale goori diko faje dadi takkat keñ beugal seen bop ñew tek ko ci kaw ñeneen diko faje danen takkat way duñ ko tek ci kawam dañ leen di boole ñom ñaar yore ñeneen ñi diko faje keñ takkat sax ñu diko ko wax bam xam ko ba di ci ñaawal morom ak jigeena yow ken nobula yow ken bugula man lañ bëgg man lañ nangam su ko défé day dafa nekkon musiba mu ñaari nit di bokk di dundu légui ñettel nañ ko ñom ñett ñepp ñuy bokk di dundu musiba momé waye nak am ci ñenn rek ño xamné mom boole bi yalla ak laqar ci mo laqar ci ba boole leen suñ ko xamé daadi and ngir yalla seen and bobé man na gudd fan lool nak yalla mi ko fas mo koy sam
2: ngi deglu tenir fm
0: 88.6 mën na amit bokku ñu bërebu dekkou kay waye yalla dajalena leen ci lenn lo xamne lu neex yalla la

Abdoulaye Lahat ñana serigne sidi mbake mu yegg fi lo tanda ak wedina deggal ci and ko mbolam julli ak talibe yi kassale ka serigne cheikh mbake mom serigne abdoul khadir mbake ak mbolam jottu serigne abdoul khadir gep ñi ngi len di ziyata de ñana yegg wër su ci jige doxantu ba diwanu ko serigne soyibu ñana serigne cheikh mbake mu yegg fi lo tanda ak wër waye kassale ka wa ka serigne saliou mbake ñi ngi len di nuyo ko ziyare di ñaanal serigne basirou mbake yaga wër ak na lay gele wala ñewtu serigne saliou gep ñi ngi leen di ziaré suñu joyé doxantu ba diwanu daru rahman di ndokkel ak gërem jawatu serigne abdoulay mbake borom deur bi ñaan nañ ko nuyo ko ndokkel jawatu serigne ibrahima mbake yalla ay bu suñu joyé doxantu ba diwanu ko serigne murtala mbake daru ñaanal serigne mamour yaga wër ak na lay gele wala ñewtu serigne murtala gep ñi ngi leen di

atokon mi ngi non ande yembate rek sona xari njay bu ngay ci 88 628 1337 la ma ngay bakke jamba je cheikh mamadou fadel mbake ñu andalen ci bu mu joko ngeen sax kess bi len neex fi ci 94.2 radio bi len di bega ci dulen bugal deg bi ne ci nepp ci soroxol

Fam Fall Touba Djimoul way di nuyu bu baax ndokkel gërëm baye sa ndjay mi ngi fofu diko yo ndokkel diko ñaanal jamm ba Serigne Diagne mom ci diwanu Mr Mam Balla way di nuyu borom sam fofu ci diwanu sam Serigne Mam Thierno Ndjay mom jakkay ndjaro fofu ci jelo xeer ñong ko beug ba diko jox waccu waam di nuyu ko ci melni Serigne Cheikh Cissé Talibé Serigne Sidi bu Serigne Abdoul Khadir way di nuyu Serigne Baylo ak mom xel da dem ci am non lañuy nuyu bu baax baax Serigne Khadim Diop Taximan Serigne Pape ci bu mon soor sama xel da dem ci mom Serigne Gore job jannatul mahwa acca ndokel na len son xadi ndjabu ngaye xamna inshallah rabbi dina dem ba tagal ñu sayyidina mamma sangop sangay

mané ko borom makka ma di nangi nonu koku moy borom gudding ne bi gi borom gamu gangi nonu borom wer yu magge ci gën yi wer yi gudding gëna magge ci gudding gi la ci nañ ko gëna baye xel bu baaxa baax comme niñ koy waxe sa su nek rek gëna yokka salatu ala nabi waye gëna yokka khassade ak alquran yi lepp lu way man rek basmala ak lepp def

0: Sedina ma message nek rek 88 dilay don 628 37 la Kouba Kima dal dina ko salamu alaykum wa rahmatullahi mbok mi Serigne Cheikh Cissé mo sañ Seydi bu Seydi Abdul Khadir
1: waaw xana ndag jox
0: ñi ngi lay ziar bu wéré wér
1: xana ndag du Seydi Fallu
0: wér na de mbam nga jamm bu baax
1: yalla la Seydi Fallu ar sabro
0: Allah amin
1: barka sun borom
0: ndaysan
1: di ñaan Seydi Abdoulaye Diouf na tori kër kram
0: deug la ndaysan
1: ma ci siara sama baye bu baax baax ko ni ci dara jorof
0: aha
1: muy baye balla jang
0: baye balla billahi man nako
1: dara ci fakk bu nako suñu jox mon tour
0: deug la ndaysan
1: ci siara bajjan faafal
0: ndaysan
1: afun yaay bo mer fekk ma dis na
0: aha
1: ma ngi siara xono ndokoy fekk suma jigen bu baax ma ngi fekk baax dal
0: c'est baax dal waw
1: xono dal da ngeen def
0: sante sun borom bu baaxa baax
1: yaana la sun borom may guddu kon awer
0: gi Allah ma amin tan ñu bokk ko Seydi Pape Diouf, ndaysan, Seydi Cheikh Cissé la.

0: the freeway. Jambari yonee bu gen mo dey mo na gen mo nya 88 bi lay don 628 37 la ku bax ki manako assalamu alaykum bismillah mbok mi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: non dajja
0: ku bax ki ñi ngi lay ziar
1: ñu yalla bo li
0: ma am nga jamm bu baaxa baax
1: may ndax ci ci mo do
0: ndessant bay boy ci sa ngari
1: ñu yalla ko leer santana baax de ya jiddi
0: allahumma amin ndessant
1: yalla sam jiddi yepp ndax ñu jojju ndagal mat
0: wallahi degg la ci sey
1: way jiddi yepp ñu ci di goral di yam am ndaw
0: ndessant billahi rafetna
1: ma ngi ci siar bay mo di jiddi ci la
0: aha ak kan
1: bay yaad ma sa
0: Je suis un peu plus de temps. Mam ci yone ndjay sama dom ji ma nga fa di ñu bay xel di ziar wa juroom wa wa suñu mam soxna jëm ci sa xel da dem ci mom fi ci Touba suñu bay bay yan masar ngeen sar bay maling bo ñang mba bo jelna yalla yok yermandem bay modi jeris la ci diwanu Louga ñu koy bëgg bu baaxa baax ak borom suñu bay boy nek fi ci diwanu Touba Demba diwanu Dakar ndjay ziar ndokel gërem bu baaxa baax mbalem baye ak yaay ak mag yaak rek yaak jër baye yaak nijaay yek ko xamane yaangi baye xaroso detel defisoti l'anglais de lumière Dakar Touba Louga ci kaddu gi sonu ndak jëm semo du fadel mbacke parce que ñi ngi leen di bëgge di leen balax ci bisu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul bi nga xamne moy magal touba bu ñu ci jugge ba legi ñi ngi won ci té kërang kërang yi ba tay dañuy joga janté wat ñewat ci rajo bi ngeen dégg ñu
2: muhammadur rasulillahi khairul wara

0: ci 88 bi lay doon 628 337 lay ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Salaamaaleykum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatulah.
1: Rahmatulah taala wa rahmatulah fakh ndak.
0: Wa ñi ngi lay ziar.
1: Ziar na la baax baax baax.
0: Mbam nga jamm bu baax.
1: Do jox sa wacc way.
0: Señ Bara. Wala Señ Modou. Doomu ndayam.
1: Topay baay ma samba war.
0: Ndeysaan bu daaru mo te ziar na la bu wéré wér.
1: Yaayam jamm.
0: Sama xarit ma ngi ci jamm baax te dina ko yéne.
1: Señ Abdoulaye ñom.
0: Ñepp ñi ngi fi ñi ci jamm.
1: Di mu ngi jallal sama waji mu ngi ko baara ngeer sax.
0: Degg la ndeysaan.
1: Ano Señ Fallo.
0: Señ Fallo mi ngi fi mi ngi ci jamm.
1: Ay ñu jamm ba.
0: Ñi sant ba te dina ko yéne.
1: Ah sa doom.
0: Sama doom nga fi?
1: Ñi jamm ba.
0: Mi ngi ci jamm.
2: Ñeñe
0: xali mi ngi fi de borom reej.
1: Borom reej.
0: Sama doom dal mi ngi fi mom di beg rek.
1: Ah
0: mo fokk fekk day re ndeysaan.
1: Ay ma sant ba mi ngi jamm.
0: Inshallah.
1: Abigal ko jamm yalla yeup.
0: Degg la ndeysaan.
1: Borom ko sopp ana sambu wat yaangi ci
0: bi. Wallahi kontan nan Señ.
1: Wa dum ko faté mom bar ngar.
0: Señ Bara xana.
1: Dem demul
0: bele ko waaw ma la ko wax de
1: ah yok ngi dam rek sen
0: fallo yalla ko sun borom bol askay jere jef
1: jere jef
0: jere jef nek ci jamm ndeysaan.

0: warna la ko ki sew sew wa
1: batu jamma kaddu mak ni rajo bi wota jamma jappalante ak worante go and ak yakar buñu ci joge señ ak dilat juuf lañu andalon xamna nañ setti bay khadim ge jokko señ baye mbacke ci ci te ker mo ndaw inshallah aju nañ dem and ak mom batu jam bi dikka
2: ñu jakar la ko tedd ki señ cheikh fall mbawor ki leen ko wax rek mom sa bu nek ku deug kaddom xamne sa xol day sedd ndax am jangale mo xamne mi ngi koy def ñu tatan ko ay kaddu yo xamne rek dañu koy baxé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim sallu lisaani ni nawr janani safir man wasil baray sa sa tayira la khata ma la fatak fi jawr min yuray an qasiya li min dollar wa la khalis ray khini hitab khul kitab wa khul mutawiya sara ya khair rabbi khair rabbi tayyib ta khal baba tijay sari wa salim al mutamim kul yasim bir nday assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabi bu ñu ngi leen di nuyu di leen sat di leen gërëm ci seeni taxaway ak seeni pasteur ak seeni liggey ak lolé señ cheikh taxawal muy radio nga xamne jant bi la ak tiñer ak leer wa samsu wadha wal khamar isa talawna sa jalale sa sama bana wal rota wa sa sa wala ma wa ana fa al fa al amha fujura wa taqwa da ci am wa bu ko de nak sun borom mom du jaal nak xamé nak khadaf la man saka wa khadaf ba man sa xam nga wa taqwa ha ji moy mom khadaf la man saka
2: mokay mom
3: wa fujura bi mom wa khadaf ba man sa sen ci am mom loye nak mom amna ci yewona ci yoon bi mamam jaaran xamnako djubbo nak mamam yi fi nek nak bayam yi fi nek lu dox diga bëgg ni dal deggoko deggo dox seen digënté way du leneen ko seef ak deggu dal xamna ko ñoom dajé nañ ci seen blaat bataay dajé ci seen sari bataay waaw fu deug ni dal mo xama sa dem dajé na fa te dama leen naan man bu fenn di gané ci bu juwé sama kër téegi ndax amu fi place
2: kon yeena bokku fu ngeen di dox
4: ñu san
2: sarkala

0: 428-627-3357 baax salaam aleykum wa rahmatullah.
1: Aleykum salaam.
0: Ñi ngi lay ziar.
1: Ñu dina ziar.
0: Baam nga jamm bu baaxa baax.
1: Wa ñi ngi sant.
0: Ku baax ko wax lolu.
1: Ala laaji dam.
0: Ab laaji.
1: Dam sar prof.
0: Dam sar.
1: Wa Toubal.
0: Toubal looyen.
1: Way.
0: Sun dam ñi ngi lay ziar.
1: Ñu lay rele.
0: Baam nga jamm bu baaxa baax. Alhamdulillah yalla tiant yag
1: Allah won ko
0: yu gëna bekk
1: tan señ Touba
0: Allah ma amin
1: li ngay def ni
0: Aissan alhamdulillah
1: ma ngi nan Allah ci kër waral
0: Allah ji
1: Bamba Dior
0: ah Bamba Dior waaw
1: ci kër waral
0: bax na inshallah
1: ci ko may sa man Touba yi ngi nan ci ko may sa may ci ci ko may sa ma sa
0: Dessa
1: dama mo la wati
0: deug la
1: dama may man di ci may yo
0: hmm
1: iko may mo ko am ci yaay deug dama ci alaaji bam
0: Dessa
1: ci la ko may yo sax
0: jere jeuf señ dal
1: ñaan yaala dal yi
0: da nga neexatul sax nak
1: ma sha Allah ya
0: Dessa jere jeuf fay da
1: Allah ma ngal ni barke xewal
0: Allah ma am yo sama dom
1: Allah yaala guddal
0: amin ya rabbal alamin
1: merci
0: jere jeuf señ dam yow sama dom nga duma la faté ndaysan

0: Mbatti Ndiaye def koy bégué soxna Boussa ak soxna Khady ñom ñëpp ñi ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax am wolam soppé Serigne Khadim Gueye yi mam Thierno Ndiaye ma ngi la ci bégué bu baaxa baax dila jox sa waccu way and ak wakki waté 88 dila don 628 337 la ku baax ki salamu alaykum wa rahmatullah bismillah mbokk mi wa alaykum salam ñi ngi lay ziar bis allo wa xana señ mbacké la
1: daane
0: waaw
1: ma ngi lay ñaanal bama ko dalé dig ba tay té la ko dig way li nga bëgg yalla na la ko señ lolu defal
0: ay wa amin wa yaay boy
1: ndaysan ma yaay aji ndjay ci mbacké ya
0: ah son aji ndjay mbacké
1: waaw
0: no tuddu
1: ma ngi lay ñaanal li nga bëgg yalla ko señ lolu def
0: ay wa amin yaay boy xana doon talabé señ touba di liggé señ touba
1: rek ay wa yagna ko bëgg dig ci mon ma dig kenn bo wala ci
0: ndaysan tour bi naka la
1: dere def way de bon jay
0: sona de bon jay
1: aw
0: touba
1: bëgg bol lañ ma tuddé
0: ah ma ak yow man bëgg na la ngeen jëmi señ fall ya debbo
1: la ilaha illallah
0: wallahi bëgg na la ngeen señ fall
1: defal sa liggey barkel
0: allahumma amin jay jaata
1: ay sama ñaan bi yalla bu mu ñaan way
0: jay ay way jay yalla nañ ko bokk ak señ jawot
1: may mamit may yaay bunte sisi
0: wa dina la set ci inshallah imam debbo
1: aw
0: dina fi ñoo sessela
1: ma nak ma may señ fallu sant na la gërem na la
0: inshallah
1: lepp billahi ma tay la ba sa deg wotal way buñu wote sa rak mo jaay ñu ci li ngay wax
0: ay wa ndaysan yaay boy
1: yalla na la sant borom ba yok bu nga yok
0: allah ma min jaay jaata ñu bokk
1: ko señ fallu mbacke
0: jere jef ya debbo ndjay
1: ah jere jef way
0: jere jef ndjay yalla yalla bokk bekk suñu ndaysan

0: al-isra
1: suñu yaay ya debbo ndjay mi ngi fof ci touba looye ñi ngi koy bëggé diko ñaanal gudd fa na wër gi yaram soxna aji ndjay mi feggol ak mbolam jabot gi ci kër ga yépp ya jaata lepp li nga ñu yéne ya nañ ko bokk ak yow suñu ya soxna silla jaw momit mi ngi fa di ñu bayyi xel sa pep cheikh mamadou lamine baraba momit tam sama yaay boy ma ngi koy nuyu bu baax diko ñaanal jamm ak tawfiq ya soxna ndey lok soxna ngore gey ñom ñepp ñi ngi fa di ñu bayyi xel ak mbolé kep ko xamé ya nga fété fa ci wétal baqiy rek wax di ngi lay bëggé suñu yaay ci sekk moy man koy ndokkel ba diko ñaanal

0: 88 628 307 la ku barke. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Salaam Mbacke.
0: Waa sëñ bi ñu ngi lay ziar.
1: Maa ngi lay ziar Baye Balla Dieng.
0: Baye Balla Dieng ko ni su dara.
1: Waa ñu ziar la ñu.
0: Jërëjëf Dieng.
1: Ziar Baye Cheikh bu akkar bi ñet.
0: Dëgg la ndaysaan.
1: Ziar képp ci dibi rajo bi rek.
0: Wallahi rafet na.
1: Sëñ Cheikh Mbacke ngi yëlu Mbacke yalla na fi yàgg ti wër fu yàgg ti wër jërëjëf.
0: Allahumma amin Dieng sëñ Cheikh Mbacke mu sañ la yalla na fa yàgg ti wër waaye suñu Baye Baye Balla yow yalla na nga fa yàgg ti wër. Mbagalam ku la ko yéene képp ku ne amin Dieng.

acca kon mi ngi nonu ñaanal ak serigne khadim gey don ko jox baye mbacke ci sa keur mo dunda way ni lañu def dc serigne modou ndjay daru ak baye samba wadde dal ci mbegel mbolam kep ko xamna yang koy bege yep rek sonu ndeyndur suñu baye baye cheikh djobu je ñing ko ci bege diko ñaanal suñu borom guddal fanam wëral ay ciirem way nañ koy ziaratem suñu baye baye cheikh ñang borom saret way nuy ci ndokkel gërem baye cheikh diagne baye ñu gën ko xam ci baye nas borom allah baye serigne fallu wi baye samba numéro 2 momit def koy bege serigne dam djelo ang bolem kep ko xamantene yaangi bege bay samba wad bu daru muxti rawatina serigne modou ndjay daru mu fi jaar sax ko sona ndjani fal suñu magi bop ji ande ci 88 628 13

0: fanyaa nan wirda def ko serign fu muy jele di fardu mama mayen fa daru yindul khadir
1: Serigne Mandiaye Diouf diwanu Sam Baye Fallou Diop ma nga fa di ñu baye xel Baye Fallou Diop ci diwanu Baghdad sama xel dem ci mom Baye Fallou Dieng mom mi ngi fa di ñu baye xel wa di nuyu ndokkel Baye Sekke ba ci diwanu Guédé Serigne Babacar Bey Baye Fallou Serigne Cheikh Dabou Serigne Bilal Hamad mom mi ngi gëna di ñu baye xel ak wala kepp ko xamanteni yaangi baye xel jant bi ak ci neem wa Touba Daru Neem sama xel da dem ci ñom ko ci melna Serigne Ya Sonna Khady Baralo Sonna Bité Sonna Ndey Lo Sonna Ndoye Sonna Mbien Sey ñom ñep ñu di leen ndokkel bu baaxa baax
0: bayen bamo apal njari am jeebo wa ya khalilullah wa itanam le getti won goor ñu def ndanjama wala itar mo ñu warna turu ma joye joye ba sama gadimu taru gelahna saqal bi wona ta ceri la gina na jarna dem
2: billahi wallahi tayal
1: Touba Loyer
3: Touba Loyer wa
1: Seigne Boussa Sonou Boussa ma ngi lay ziar
3: ma ngi delo ziar
1: yow so rewuñu
3: dama bëggon nga may ma ben jangu Bamba Dior
1: dina ñew légui inshallah bu baye ki bi genné mom moy ñew
3: makay may Aram Sey
1: waw
3: dam sa
1: aha
3: awam bay mam debbo
1: deug la
3: ak mortal babu
1: desam
3: ak sama yaay Pala Ndiaye sama papa Mossar
1: waw
3: Mamoudou Sara
1: ak baye dam
3: ak baye dam
1: waw
3: Tafa Ndiaye
1: desam
3: ak
1: dina ñew legi denga tour bi fatale mako
3: Boussa Sar
1: sonu Boussa Sar
3: wa
1: wa yak baye dam mi don wote yene bok keur
3: wa
1: inshallah
3: ok
1: jerejef merci beaucoup contane na jerejef sa merci
0: yow lo ci do ndal defal me ko way man way fuma ne man batar ya mustafa bu da pa di perdi
2: man nga khalifatu di khairul bad yaay do mi amadou mbaki am bi bunu ko na ababakar sadiqo ginaw rasulullahi konuyo
0: bolo kana khalifa amdi mustawa kontay nu gan fa jo khadim mustawa majo la amni mustawa bayamba ko jangalon te def ko mi bayamba umi jale ti bay bu mel mudi ko ko
1: 88 628 37 la ku barke assalamu alaykum wa rahmatullah
4: alaykum salam
1: seigne mandiaye diouf ñing lay ziar
4: wa soxna ndak jam walay ziar lu bari
1: mbayang ci jam
4: an ci jam wax
1: dama classe sa waji rek nga dugg nak
4: han
1: mané dama classe ma mo rek nga dugg nak
4: ah
1: wa wa sa waya ji don sakku seigne fallu bi mom
4: wa
1: xamna ma mo mo koy addu mu deg inshallah
4: ah wa deugal
1: mbayang ci jam bu baakha baax
4: wotu sa war nga koy jall
1: wallay deug la ndaysan ndax yow mom da nga bok ci soppe nga xamne mom wallay deug la ndaysan deug la ndaysan aha
4: ara baye sef
1: deug la ndaysan deug la
4: ara mamoudou gey seigne manar
1: ndaysan
4: di la ci siare
1: jerejeuf
4: soppe seigne mamour cial yeb
1: deug la
4: ci siare aladi ibrahim sissé ci siare mercek di seigne fallo di siare mercek yaay radio bi
1: Acho dengen ko Serigne Mandiaye Diouf la diwanu Sam cianta ngeureum ñal nako ma nga fegg ak suñu baye Baye Fallou Diop ñam bekk te contane bu baaxa baax di ziar bo la wajandatul ma xawa yep ñi ngi leen di ndokkel xamna señ ahmadou bamba dior su ñewé ba genn señ mam morcha moy ki ñew baye bala jek momit bëgg na fe jaar beug ba abdoulaye ñang mu dina ñew xawma baye mam fa na nek ci jëmuna jini
2: nako xamul salir sama topi mem haya bala ne nga degg seere señ ma samba neena inspecteur la courier ciar na tay ma ko digal
1: tesa
2: mam terno waccino defar na di ñibina aljana ca orel dino mam terno waccino mam tierno nahna no
5: benan
2: madeb ko te tilala diran bokki fana girom la kay di bur ñuna bayin bayil mudadi mur nitte fana ñan weru so bandi alhamdan me trinto dan amna jurom ñett hokam yu mank yenen te wer la na ko ti di mbak ku bëgg degg fu mu dox ci sair nama joxam na fukon nga sagar ko baga xamna cerno wati da def deglu ma nga roy ko modi arif bami xale la dalle andas bamba yere jikom ya jikom ya tankam nga bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore ray ray mo sayir sa digan da timba kumu yene mu tiñu fa bi yanam la xalam bu jeblu ba ak sebem ga ak gadum ga ñambar ga yaram ga ak tamum ga ak manum ga leelom ga mu ñam ga ak wakki lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ci damba bi ber sapul ko da parano te mba ku ite ber ngamam gu man ka waralan li man ja degal gu mat ga waralan tawhid ja tari hatom ja waralan islam ja haqiqatom ja waralan lisan ja
1: aja kon mi ngi nonu ñi ando nak baye samba wadde don ko jox serigne modou ndjay daru ak bek mbolé kep ko xamanteni yang ko don bégué rek ñaan nañu ci 88 628 337 la aja serigne bamba dior kon mi ngi nonu bak serigne jiri wadal aja serigne dam jëral joxal mako sonu mambu sa sar mom ak mbolé ñepp ñi xamanteni ñi ngi fi don woté rek cianté ngërem ñen leen wa wadan ak wa touba lo yeen cianté ngërem ñen leen nuy na leen ndokel leen gërem leen bu baaxa baax ñaanal leen tawfik tayzir andé ba téré ci 88 628 3 7 la ñu yatt ko.

0: 628 restaurant mbacke manako salam aleikum wa rahmatullah mbacke bismillah
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Runa ci nga ya.
0: Sant sun borom bu baakha baax.
1: Ci da ma content ci li.
0: Ndaysan jere jeuf ma len gëna bekk.
1: Ci do waadan.
0: Waaw.
1: Ci ko may sama mam debbo.
0: Mam debbo ndjay.
1: Ak sama yaay bintu fiise.
0: Ndaysan deug la.
1: Ak sama papa tafa ndjay.
0: Deug la ndaysan.
1: Content nañ ci sama bi lo.
0: Wallahi ma len gëna bekk.
1: Ak soxna bu sa sar.
0: Soxna bu sa sar ak.
1: Ak sama mam ndjay.
0: Soxna mam ndjay waaw.
1: Waaw.
0: Jere jeuf. Ndaysan tantan gërëm ñëw na leen akel na leen bu baax baax ñaanal leen jamm ak tawfiq bëgg sëriñ Bamba Dione ni ba di ko sakku maay maam Khadim Sok sama doom jëm maang ko ci bëgg bu baax baax

0: dellonale ziar bu wér a wér.
1: ñu ngi kontaane bu baax a baax a baax.
0: wallaay fii laa pét
1: lool lool lool.
0: ndeysaan tur bi naka la. ma ne ko tur bi naka la.
1: Binta Cisse Touba Looye.
0: sonn Binta Cisse Touba Looye.
1: waaw ñu ngi dégloo de ca suba ba léegi kay sa émission bi ñu ngi koy déglu rek di fa rafetlu.
0: ndeysaan jërëjëf Cisse Ngaare.
1: di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci yow yal na la yàlla dalee jàppale sa émission bi.
0: allahuma amiin ndeysaan ñu bokk ak yéen.
1: kontaan naa lool.
0: ñoo la gën a bég soxna Binta.
1: di ko may aram sëy.
0: léegi maam Debbo nga may joxal lii dégg nga.
1: maam Debbo laa jox.
0: maam Debbo Ndiaye.
1: waaw mooy suñu yaay.
0: moom nga may jox lii.
1: asa saa.
0: dégg
1: nga. ma kontaan ak kontaan.
0: yaa di géej bàmbu laan bu sëñ Fall boobu joxal ma ko.
1: ak sa yokkoon kon ñoo ngi koy déglu ku ma ko bëggoon a may maa ngi koy yéene rek ñëpp laa ko may.
0: dëgg la
1: sama njaboot gi yëpp may naa leen ko. dëgg yàlla na la fi yàlla yàggal ak suñu baax.
0: allahuma amiin jërëjëf.
1: ok jërëjëf waay.
0: jërëjëf ñu bokk ko jërëjëf.
2: waaw.

0: 28 1337 la ko bakki salamu alaykum wa rahmatullahi mbok mi ndaysan wallahi mala gëna bekk yaay boy mala gëna bekk
1: a soxna ci
0: waaw
1: deug na ci li ngay wax da yalla na nga seen wallu mbokki taxal
0: allah ma min ndaysan
1: yalla na li nga bëgg lepp lepp ak lo bëgg ci aduna ak fonu jëm yalla na ko seen wallu defal
0: wa amin ya rabbal alamin
1: ma be ci li ngay wax tay la nga sa deg waxin way tay sa ma ngi ci baro gol ya ngi nga dox xol
0: wa yaay boy jerejeuf
1: te ma ngi ci témèr de
0: ndaysan
1: ah ma fi ne dara metti mo ma seen wallu ma yor
0: ah way dina ñew sess la ya debbo
1: wallu mbacke
0: ya ngi lo yeen gi
1: boone aji ñay
0: waw
1: da na la andi bo ci keur gi
0: bo ñewé buntu ba xébar ak kraaji ñaan
1: waaw mo jaay ci keur gi
0: inshallah
1: mo di sama am ciat
0: ah
1: barke señtu wallu ba ko dama di de baati ba tay dama do lay def
0: wala dina la set ci yaay boy
1: yalla na la yalla barkel ta sax liggey barke ta ñu ngi ko ande yalla na la ko señtu wallu
0: do Allah ma amin ya rabbal alamin jere jef ma am debbo
1: barke señtu wallu ma
0: amin ya rabbal alamin ndaysan ndaysan

0: Baye Mbaye Diop Oka dama ko ci bégué waye baye Balla Dieng ko ni su daara fi jaar sa ko baye Mam Diop borom daara abra ana nga fété jëlal ma la ko jox ko bokk mi bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam
1: na ja
0: baye Modou Diéri ci la way
1: wa ja ja
0: ana wa Louga
1: ni fi di la nuyu
0: baye yang ci jamm bu baakha baax
1: sant bu baakha baax
0: alhamdullilah yalla cyant yag
1: amin amin ja
0: ñi ngi lay ziar bu wéré wéré
1: ala ngam ziar
0: ya magal gi magas won nga
1: way dama magas won da sama bokk rek ci accident yi am ci ku ci ku ci bokk yeen di wo dama bokk
0: na ma ci ma sa way
1: mo lol day ma ci accident ne gën na ne
0: di ko wa ma sa way ndaysan
1: wa wa way lu yalla dogal
0: wa yalla lol la dogal
1: wa ma ngi ziaré bokk ciaré bi yépp
0: la deug la ndaysan
1: yalla bay sambo lo ko bëd bint
0: aha
1: ay yalla ma sa ngat sa
0: ndaysan
1: bay bashiru gay kan mam sa bay
0: aha
1: bay Moustapha Ambaw Santhi Ba
0: deug la
1: bay Amdou Sall ko Santhi Fallou
0: hmm
1: bay Mbacke Cissé ko Modou Ndaw
0: ndaysan
1: bay Modou Mbeng ko Demba Fall
0: ndaysan
1: wa kar ale yeb golo jema ndaw
0: wala rafenna
1: bay Balla Dieng Touba
0: deug la
1: mère Cheikh Marie
0: hmm
1: sono Fama Fall Djemul
0: ndaysan
1: sonay Badian Dakar
0: hmm
1: bokk talibé yeb bay ma ken
0: wallahi bay boy rafatati
1: na ngeen di bay xarit bu soola
0: wallahi na jerejeuf contane na jerejeuf sila jerejeuf cante ngaram ñen nako ñuy ziaré mbolé walu ga yeb bay Modou Diéri sila la way wa jëlé lu yeb ñi ngi leen di ndokkel ñom re ñi ngi leen di bégué soxna am mi jëkër alé wa kërale yépp tam sëriñ do kër daam ak wa kër daam wa kër sulé kër njuga wa warag ak waq ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu chamien ak wa kokki wa jambaan ak ñi ngi leen di nuyu wa kër njaay balé ak wa faas wa kané ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu walam ku nekk diwanu njaam du ñu bayyi xel rek

0: ar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ki mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu té légui dafa bëri ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bëri na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suna da fay fajj da fay yok fébar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari bari na ku ñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédina na bala mo fajj kenn da fa ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
1: lutax
0: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokay wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëgg ko fajj
1: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh aboubakar niass de ngeen fimu ubbe tay ci la biré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ma wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñaangi nek ci nakasu dum non te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk len fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga len yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu len mëna liggéey wala def ko ba tek len ci barab bo
0: wa laj musa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa beuri wajur yo xamanteni beuri na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot ken du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yaré won sa njabot su fekké na yar ba jar na yoon yol ba nga xamanteni mom xalé bi daf ko ci am yow ya ko ci yepule su fekké ne safan wala tim lang cey am mo wopula cey xalé bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko yi mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci ndialo dana mucc ci tuk cigarette dana mucc ci nan sangara dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lool mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
1: deug la kon xiyab bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
0: du sax lu jafé yeni jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké né ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nekk ci loolu nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké né dem na ba passé dimension bu mënon fekk ma nga ca dang ko koy jox tim mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
1: señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
0: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom képp ku ñëw ba tim ko dootu doonu ci goor te yaakaar naa ku doonut goor mënta man ci jigéen dara ba ko yàqal dara.
1: Mais loolu xanaa ñiy tukki war a bàyyi seen soxna ginnaaw bañ ku leen tëddee wala ku leen def yenn yi xanaa ñooñu war nañ ko mën a fàggu.
0: Waaw loolu am na ñu koy sax fàggu ñoo xamante ni dañuy bañ ku ànd ak seen jabot am na sax bu gën a garaaw.

0: ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñu len ko liggéeyale ñu jëfëndiko ko parce que lolu ci sunna la bok képp ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye fébar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu andaat ak mom lolu kenn xamul num tollu motax duñ ko liggéeyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyale nit ki bam jëfëndiko ko képp ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
1: mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
2: Sëñ bi bu fekkee jigéen ju am borom kër la ba pare nag bëgg sax ci sëy bi ndax gis na fa jàmm gis na fa xéewal gis na fa tawféex wala góor goo xam ne wax dëgg yàlla soxnaam si kat dig na ko yàlla dogal na bëggante nañ ta am na ñoo xam ne xëy na bu ñu sañoon sëy ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sëy boobu dëgër ndax mën nañ leen cee defal loo xam ni kenn du ci mën a yàq dara.
0: Waaw loolu am na ñu ma koy wax ñoo xamante ni dañ fay ñëw di ma wax lu mel ni nopp ma naan leen sëy dafa am lu ko war a jiitu mooy daaj ba nga daaj ngeen daaj seen bopp ba nga xamante ni kenn dootu ci mën a dugg wala ngeen ñag ko ba nga xam ne kenn dootu ci mën a dugg di ci yàq. Parce que sëy dafa am lu ko jiitu il fallait que nga jël nob goo xamante ni nob yu am doole la wala nga jël ñag boo xamante ni da nga koy ñag seen diggante yéen ñaar ba nga xamante ni kenn dootu ci mën a yàq moo xam dajale moo xam duwa ci wax ju sew pour yàqu ko loolu moo ci war a jiitu su fekkee ne loolu jiituwu ci nag su waay jógee fële lu mu ci bëgg a def rek daf ko ciy def te itam boobaa dajale sax da leen di yomb waxuma laa dajale sax waaye wax ju sew joo xamante ni daf leen di tàqale sax day yomb waaye li nga xamante ni daal moo ci njëkk mooy ñag ba nga xamante ni kenn du ci mën a dugg.
2: Te loolu ku ñëw mën nañ ko mën nga ko cee dimbali.
0: Waaw loolu moom sikk nekko ci képp koo xam ne ñëw na bañ waxtaan ci incha allah rabbi bañ liggéeyal ko mu jëfandikoo ko ci kàttun yàlla amut mbindeef mu leen mën a tàqale ci kàttun yàlla loolu moom.
2: Mais cheikh bi loolu war nga cee dimbali gaa yi ndax soo demee tribunal sëy yi tas bari na sëy yi yëngu bari na. Maam ñu ñiy fay di ñibbi seen kër bari na mais ba ci koo xam ne nii bugg soxnaam dafa fay mu bëgg mu del si ndax loolu am na lu ko mën a delloosi.
0: Waaw loolu yoonu wàcc lañ koy wax wàcc nag dafa bëri ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak koo xamante ni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yooyu yëpp dafa am secret boppam. Waaye am na ci secret boo xamante ni su fekkee ne dafa dem nga bëgg mu dellu si ci kàttun yàlla buñ ko liggéeyalee parce que lépp kenn du ko wax ci rajo mu defee ko nañ ko waxee ci kàttun yàlla incha allahu rabbi balaa mat ab diir ndaw si dana ñibbi si képp ku ko góoluwut sax mën naa ñëw ñu liggéeyal ko ba mu xool lu dal xelam su paree mu soog a fay.
2: Est ce que ay ca 78 mooy numéro téléphone bi jël leen ko yéen ñi nga xam ne seen i sëy daa yëngu wala yéen ñi nga xam ne yàlla dogal ne yéen ci jàmm sëy baa ngi neex kër gaa ngi am jàmm te buggoo kër gi yëngu teel cee jóg ni may wax rek fagaru ci bi nga lakkaleegul.
1: Ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nag moo ngi nekk ci tableau kunun de bi tali bi jógee croissement ñàgg jëm ñaxiraat boo accès ba ci tableau bi boo wootee ci numéro yooyu incha allah danañu la jël si.
2: Cheikh bi nag damay jàll ci li nga xamante ni tey dafa aju ci mbirum ñu bari daneen di dal ñu jekki-jekki yaakaar lu nekk leen dal leneen wala ñuy dem bay am arrière pensé di am ay stress ay xel yu kii loo am du toog te da ngay am lu ni gàññ ñu naan diw dafa am alal wala diw day liggéey day am xaalis waaye day yàq fekk na diw ci boppam moom tayu ko moom day gaspillé benn xaalis bu som bu 10 su paree toogaat xelam yedd ko mais teewul bu yoraatee defaat ko loolu lu koy waral ndax am na lu koy dindi.
0: Waaw loolu nag ñetti mbir da nga koy waral benn bi def la lay nekk benn bi cat lay nekk benn bi rab lay nekk bu ci nekk nag dafa am secret bu koy faj. Yooyu nag su fekkee ne dafa dal nit ki nit ki woo ñu wax ñu ko faw dañ ciy def li si xaar ba pare xool ko parce que tim aduna gis nga am na ci loo xamante ni il fallait que nga xool ko ba xam nit ki lan moo ko dal nga soog a mën a jaar ci ban yoon nga koy dimbalee ba génn ci jafe-jafe boobu. Waaye su fekkee nit ki danaa woo ne lan man nangam ji la am dama yàqu-yàqu alal rek nga ne ko nangam la kooku xam-xam bi muy wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
2: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
0: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéey ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
2: kon li arab nan li kulli maqalin
0: maqal
2: deug la
0: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
2: deug la
0: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
2: deug la
0: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
2: deug la
0: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
2: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqule ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
0: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diko takaliko ak mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
2: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
1: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
2: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépa kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel kurs suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len kurs
0: wa lolu
2: ba ci duggu xalwa
0: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ku am ku du dolak
2: ku am wëru way
0: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu daraja lañ jamono ju nek dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wara jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey ak yow ku nek di def ñe nek ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
2: señ bi cher bi wax nga lu yeme
0: lool yeb bu fekkene dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekkene amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekké né ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci serigne nako dama bëgg ñu jël mo kan moko yor muniko kan mo yor dossier yi muniko diw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëp ñu bëgg ko seuf nit su fekké né nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nek ci ginaawam ko xamanteni légo lég dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis né ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruz lay nek parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruz mo gëna efficace bindi ñuy wax
2: señ bi dama dan deg ci sa jotaay yiñ dan tok te du radio ngay faral di wax nan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko djot
0: ci lu wer
2: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
0: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey
2: deug
0: te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
2: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax duko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
0: wa lolum mom ñi jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyalon fan nga ci lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolu da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow bayyi ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bob mom dañ ci gor gorlu bu baax baax
2: machallah côté bob dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko fo
1: mom serigne aboubakari nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
2: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wa ngon ta soxlu wul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoo ñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatu ñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatu ñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
0: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jëflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam te nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
2: deug
0: la waye kep ko xamanteni jëflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox te man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflante suñ ko liggéeyale lañ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té lolu ciop solo
1: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
2: cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu ñew ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xétu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom buñ ma raw kima bokal place di liggéey bu mu ëppalé tay ji ki nga nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la défal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
0: waaw xam nga gis nga lañ nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna du la mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootul la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Musa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
2: ñaar ni ñu and di dox nga
0: ñew jaar ci seen digënté ken xamul nim tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar bu mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su féké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
2: da koy
0: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma leen di defal la rek
2: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit ci diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy waye lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax diñ ko meuna dindi liggey
0: wa gis nga dindi liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi mokoy dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi mokoy dindi suko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma deloko ko
2: saba ayam
0: suko amé
2: juroom ñaari fan
0: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fu mu tourne na xone ki ab tiaxan kan la
2: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
1: mom Serigne Aboubakar Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunu de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99
2: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier teer soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
0: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
2: wala ko daraja jojju la laaj
0: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja
2: deug
0: la mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
2: señ bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram won ko yoon bi mu wara aw
0: wa moy lolu mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek loolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko défé nak soko défalé loolu ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arrangé wala du ko arrangé su féké né gis nga né bayra simple bi du ko arrangé loolu dafa and ak musluway da nga yone ko ay lé yewen duma la defal bayra simple bayra complète lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sey sa tour il faudrait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
2: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
0: waaw loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
2: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire yi dig sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciowli jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier yu mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
0: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni liggéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu soox wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko liggéeyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé néna défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
2: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni di takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggé diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi ajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legolé nak dana gis ño xamné dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
2: señ bi dama lan dégg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtaanu biir la woon nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce que jotul ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alquran ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi
2: deug
0: tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeex yegg kawlak
2: deug
0: lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay gën li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme ni ngi ko bëgge inshallah ci katunu yalla
2: señ bi waxtu bi mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy la biire de mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko bi yalla ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambul muku ta ajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yoon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass parena emission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
1: Et numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau Kounou 2 bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
2: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jërëngen jëf ci déglu bi

0: 22h48 minutes ci sunu mam sona jaare bu so 22h48 minutes residence Khadim Rasoul 22h48 minutes foji den alterneur comme kermo di binta ansu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muslim gana bu ñu sante ala buru subhanahu wa ta'ala way gi gene salallahu alayhi wa sallam dari gërem cheikhul khadim amati mbekté contenté wane fréquence 95.2 jante bfm 3 modi batu jambe wote jappandi wote bandak yakar waftah lana kul babin kunt fatih wali salihin min al khairat ya allah tawil lana amrana sha'ih lana badana wa hablana rda wa tawfiq ya allah ni ak jad nak jajeufale mbole mbokki baxel reso detel modi dara tol be ligue bi di len yu baaji den siar ta di len ñana jam waji den ni ak jaar ko jadi cheikh mohammed muntaha bakam semadul basir anaka mbak yagul la gu rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbare jam cheikh khadim way ñaan bas ñam di khadifa diko ñaan fal yag ak wer ak na lek ci barke cheikh khadim ak mbare jottu mam cheikh gang bolim talibi way ñaar kam bolim khalifi de kadari tiwa won ja sañ sen ci ne walay di ni baaji den ziar ta ji den ñana jam ak na lek ci barke ene sallallahu alayhi wasallam way ñaan kam bolim cheikh serigne toubay ñaan seen khalifa yagul ak wer ak na lek ci barke cheikh khadim mbake ndongali dor ndongali khadim sogla ndongal serigne basirum serigne falilu amna ñene beug len ci khaside ak wala fala zikru la min ma ñu bañ am fi ci radio jant bfm touba 95.2 way lek lek ci bangasam leer ki fam lu ko 94.6 way ci ñere fam dakar way mbok li ñu baxal ci internet bi ñetti double jantbi.com wala sun fm bi dañuy baaji den ziar te jeli ñaara jam kat mbok mi ngi nonu da xal wona 88 628 337 foy modi xal wor kep xam nak jaar nga ci bu ngantamul mo nga ñu dal joko jamuni ben deser bu mu jotté tax na modi 50 min isjo sulu mam soxna jaar bu so nga nak asiru ak seigne abdul hadjuf da xam bolem di sante sopé seigne abdul hadjuf way da xam bolé sopé asiru di len ni bat di len ziar ta di len ñana jam kan bokk jotay bang non ni na nak bolem ko xey ci keur nga maay fi gont ma len ni bat di ziar di len ñana jam way ñaanal kilifa gi seigne mbakam serigne ali alako mbak yag lol ak rek na lek jibar cheikh khadim way ni ziar ba directeur Sama Fatim Mbake ni baaji re ziar dila ñana jam way no la ziar coordinateur Blanc Sambu ngi re ziaré bu baax baax dila ñana tawfiq way di ziar nak mbolam nissan chef de station ma ngi ni baati di len ziar dila ñana jam ni baax nak xamna modi nissan Alhaji Seng mbolam mbokki ci ñi refum Dakar di len ziaré bu baax dila ñanal jam ziar baax sama ngi seigne ziar lok mbolam mbokki leer gi fandu 94.6 dala mbokki ne ko ko baax ke baax mbokka assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ha, mangi siare bax bye boy.
2: Cienya FM.
0: Ndissane, jere jeuf bye.
1: Mangi lay ngi bax bax bax.
0: Ngi fi bax ke jaw.
1: Ziar.
0: Ndissane, jere jeuf jaw. Amin amin bak seigne Touba bay Khadim. Amin amin amin bay Khadim. Amin amin ya rab bye boy. Ay way amin amin amin bay Khadim Ndissane tay. Ay way Ndissane tay. Amin amin ya lañ ko bëkk seigne Touba. Amin amin ya rabbi amin. Ay way amin ngeen fekk barke seigne Touba amin dess. Ay way amin amin amin amin amin dess. Amin amin bay Khadim amin jaw. Wallahi wallahi jaw wallahi amin amin kay.
1: ñana téméré
0: ak mom ay wa amin ya rabbi amin
1: sama xadiro ñong koy xiyaré nak ñana
0: amin
1: bo ko giyal la bakkel ci ci ci
0: amin amin sa tay
1: mom day mom
0: sa
1: and dañu may ñaan mo ñaan na sama ñaan yu nang bu rek
0: ay wa bay xadim yoy
1: yalla ko jott ko sama jabo jott ko jur yeb
0: ay wa amin amin bay xadim
1: da wari wa dal ci dal ni mourid seññ ci way yalla nam ci am yu be sax
0: ay wa amin bay xadim ci jox de sa
1: makam ne yalla ko yalla defal ci barke seññ ci bo
0: amin jaw ak barke seññ ci
1: mo nek air pile
0: ay wa amin bay xat ngeen fekk li bak seigne touba
1: ma duggu content
0: wallahi wallahi wallahi yalla ngeen ne sa fekk bak ay wa amin amin amin jaw amin bak seigne touba
1: ngi koy jox ñepp nak dal bi yepp ay mooy
0: hmm
1: na ma du deng yalla yalla sa bon ko bak seigne
0: touba amin amin amin desan
1: ak bi yalla na yalla barkel
0: ko amin amin bay xat amin jaw desan
1: yalla na yalla barkel ko barki
0: amin amin amin bak seigne touba ay wa bay xat beg nañ lol jaw wax deug yalla dan ma ngi sakku ñepp kep ko deg sama ka de nga ñaan bay Khadim mi yag fi lol jawte lepp ay geur bak Seigne Touba ma ngi ñaan ma ngi sakku ci mbok talib dal Seigne Touba mbak ñaan nga xamne ma ngi koy ñaan ma ngi ñaan mom ñepp ñaan ko mom yag fi mu tewe bak Seigne Touba ndax xamna ñi yeneem bak Seigne Touba yalla yalla guddul farante werek barki sel khadim
2: ñeñ
0: jabagi barki señ touba ay khadim begné lol jé wax deug yalla yalla yalla yagale fi lol ci barki alquran khasde yi ci barke mbolim nissan ñu bax ñepp barki señ touba ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salam mam khadim
0: bay bal mang ser bax jeng
3: Ah,
0: I'm going to go to the general.
3: Bay am sal keur sun fall bay mu to pambo ak bay jep xeras
0: waaw mbay waaw
3: ak ndongal sun sidim sun doxal
0: waaw waaw sun cheikh sisa
3: ndongal sun jey mansour ndongal sun mun taxa baranga man ko xiar lu bari
0: lay ndesan waaw man nako
3: lay xiar nodu fall mom sun barakaati bo lu bari bari bari
0: ndesan
3: ak usman jey lamdu
0: usman jey ci lamdu waaw
3: tonay mu jeuker ale ton ante jey mbaram jep ton ma gam jey lolu silla
0: Amin ya rab amin kay
3: wala ma jox sama rek ci nek mbacc bor mo ngi xerlu bari ba
0: wallahi man nako waw ndaysan
3: ak bolam ku teew rek ak ba ma ba jenn fa fal tuba jëm
0: ba jenn ba wallahi ndaysan
3: mar fek maris ngi la xer li ñaan fudu ganda wër
0: amin ya rab amin
3: ba sam ba kër ñaan
0: ba sam ba ñang waw
3: ba mbay la yox li gën ko xad
0: ñu
3: ñaan la xer ñaan fudu ganda wër
0: amin amin amin amin
3: kay bay mam jëm
0: bay mam jëw waw
3: ak bay yep la len ciar bayep
0: bayep baw la
3: def bay mo fen
0: amin jerejef seigne chambakam seigne allu yalla fi yag defer jerejef bay bala mo ñu ngi gërem ba diko ciar ba diko ñaana jamu jang ak rek mbole mbokki bay xadi dan ko ni ci dara ji la fi den ciar ba te di den ñaana tawfik dan amin ci ñaani barke seul khadim bay bala jerejef ñu ngi lay ciar ba ni sa ni nak mbole mbokki jamur di len ciar ba di len ñaana tawfik way ñu lay ciar ba nak mbole ñi xam ñi ngi bay xel ci diwanu dakaru ci ñere fem dakar ni nak ba am setlo manke ni ba diko ziar diko ñaana jamulo ak rek mbole mbokki bay xel baye mbelo ko ci ndamata manke ziar ak mbole mbokki ndamata diko nuy ba diko ziar diko ñaana jam ak jerejef baye mbey ñi ngi lay ciar ba di len ñaana tawfik ak mbole mbokki bay xel ñi len ziar 98 628 1337 ñam la jëf asiru Mama, mama.

0: 80 bit la 620 bit 35 daal di jëkko ku baaki. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Ñu ziarat baax baay ha
1: ma lay delo ci ab
0: alhamdullah kay
1: ndongal ibrahim sallallahu alayhi wa
0: sallam. Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam
1: waaw
0: ibrahim fa may woy
1: dama ne jema ngi touba.
0: Ya ngi touba waaw
1: waaw
0: ñu lay ziar baax baay ibrahim
1: ma ngi ziar wa jant yeb
0: desan
1: Ibrahim Jai Sardar Jenner FM.
0: Ah Ibrahim Jai.
1: Ko baax ci bamba ci wanu Dakar.
0: Ndey ziar baax ni Ibrahim.
1: Ma ngi ziar boore mbokk yi may deglu yeb.
0: Ndeysan deug la.
1: Di ziar waaji. Di ziar sama ndey Khadim Sop.
0: Jerejef.
1: Di ziar ñom Touba Sar.
0: Waaw ndeysan.
1: Di ziar sama to Amadou Fall.
0: Waaw.
1: Sin Mamadou Fall mom sin Moussamba. Ma ngi ziar yeb.
0: Ndeysan sin Ibrahim.
1: Seigne Fallou Diaw mo Khadim Diaw
0: Seigne Fallou Diaw waw
1: sunu yaay ami Diaw be sunu bay bay Seydou Lo diko ñaanal sunu ko ko wër
0: amin bak Seigne Diaw
1: guddu fan
2: ba amin
0: amin amin lesan
1: yaaram Samba Mbow
0: ma Samba Mbow waw
1: ba ma ngi ziaré gaay frais
0: def nga def Seigne Ibrahima
1: waw di wax na nam den lol
0: Seigne Ibrahima ñoo raw la ñoo raw
1: ba ma rafet na jang
0: ah wallahi lesan
1: ñoo ko ziaré mbokk julit yeb
0: def nga rafet lesan
1: de wax na nam den lol nak
0: ci Ibrahima ñoo raw wallahi ñoo raw njaay
1: mom nam na den lol lol
0: wallahi ñoo raw lu bari yaram bi
1: suma xamone tay da ngay mom ma set la
0: ah wallahi wa ma ngi fi de
1: ah dara set
0: lolu mu naaj ci Ibrahima da gëna la gis la wax deug yalla
1: ah gën no gis trop sa
0: ya gën lolu ya gën lolu ndeysaan
1: ah dara set
0: inshallah lu naaj bi ndeysaan
1: bis bi ñu gën nak yalla nam ko yag fekke
0: amin ya rabbal alamin
1: borom def ñu ci wëra xewal
0: amin amin bak señ do amin amin
1: ñaan la nak ci waral lepp
0: waaw
1: Seigne Cheikh Ali ndax tay non mel rek
0: ndeysaan
1: ginnaw yalla nan ko ko sant
0: wallahi yag nga wax lo ndeysaan cey
1: kon yaakar na Dakar am na non melom
0: ndeysaan cey
1: kon yaakar na moonu ci bal moonu ci bal
0: ay way gisal lolu
1: yalla nako sun borom defal weer
0: amin ya rabbal alamin
1: kattanal ko
0: amin amin Seigne Ibrahima
1: bal ni beugal legel ma bi lepp sun borom yegal
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ni sun yaay jor
0: yaay ya jor waw
1: ko ñaanal gudd fa bu baax ba
0: amin amin amin Seigne Ibrahima
1: jaw ko tir ñong koy ziar ba
0: jaw ko tir waaw wallahi
1: wa jant bu faata baye ndaw
0: baye ndaw ñay waaw
1: bolem ko xamna ya ngi tewlu rek ya xam jant bi ya xam teñu rek
0: wallahi nissan
1: ya xam leer ci xeynu baye fal ñong koy ziar
0: asim musfa waaw
1: wa yalla yalla ñepp am jamm
0: amin amin amin Seigne Ibrahima
1: sax mbolo mi ma xalla
0: deug la wallahi nissan deug la ñay
1: way mëna nek rek ya ngi koy baye xel
0: ndaysan deug la ñay
1: sax xolof day wax na way mëna am rek bum faté dem
0: deug la dé
1: wa kon kuru faté dem rek
0: ndaysan
1: yaakar na war nga ko mëna faté lako
0: deug la bar Seigne Touba
1: kon nak Seigne Cheikh Aliou kenn mënu ko faté
0: ndaysan wallahi wallahi Seigne Ibrahima
1: ñoo ngi téwlu
0: ndaysan Seigne Ibrahima begg na dé
1: la ma la raw
0: sama xol sét na ci li wax deug yalla
1: wa sama nijaay Seigne Khadim neeku ma ngi ko ciar
0: wallahi mo ngay wax ni tabarakallah
1: wa maam
0: raw
1: wa wa wa wa na la
0: am ñaan mu tawé ma rawé
1: Wa ahlu café wa bayiwul kenn
0: def nga rafet ndjay desan ci
1: wa wa ñoo fa
0: wallahi ndesan wa
1: yow da ko ni gay na
0: wa werne de
1: ak na ñepp am jam
0: wallahi beug na ndjay jere jef jere jef Ibrahim ndesan wala xamne dama don tok diga laaj na am Seigne Ibrahim fa la nek ci xarna bi ndesan li mom beug na la Seigne Ibrahim wallahi gi ya sama xol seen na ci nag jeena la deg lo wax deg yalla li mom tuwar kala rafet lo wax deg yalla ndjay ngi leni badjere ziar di la ñaan jam sandaru seul khadim Seigne Ibrahim sape mahmoud mara sek ba diko nuy bat diko ziar diko ñaan tofe ala ci ñu Ibrahim ndjay bay fal mo diko ziar ba ak ñom Seigne Babou ya sindi di tuwar kala ngi bërem rek jeuri yo ñi ngi leen ziar ba Seigne Ibrahim beug nañ ba wax deg yalla ndjay waaw ñi ngi ni dey di ko ci ko ci rek 88 les 628 1337 ñu daal di jekko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: yar ma ngi lay ziaré bu baax ni sant yalla alhamdullah
3: ya ngi jam ba
0: sant ba tabarakallah sam bu zero
3: ni ziar wel
0: ni del ziar ba yaram bi
3: ñaanal jam bu baax baax
0: baax amin amin amin amin ñu bokk samb
3: amin borom gu defal ñu ko yëngu baax baax baax
0: amin amin yaara bi ñu bokk samb amin
3: len tawfiya ta jiss taara daare ma
0: amin amin amin sama de basiri amin
3: kep kep ko xamne dañu yaangi tok projet yand bi rek
0: ndeysaan
3: taara ci ko do ñu len ñu den ci baax baax baax
0: def nga rafet def nga rafet samb ndeysaan
3: di en baye xel baax baax abdou hadou fo dafa ci tol
0: waaw waaw wallahi inshallah bak ba dañu ñu soob yalla
3: bak ba inshallah
0: inshallah
3: di ko baax baax baax
0: ndeysaan di ñu inshallah rabbi
3: ñaan yalla bi ñu jëm nak ci borom yobbi ci jam
0: amin waaw
3: nek li ci jam yalla ci borom nangul ko
0: amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin
3: ngeen ngeen ngeen li def ñepp ko nadal
0: mo deug la wallahi deug la wallahi deug la di
3: yalla yalla yalla ci jam baax baax
0: amin amin amin sam amin amin sama bazir
3: min ñepp rek yalla yalla gën na ko tek solo lo jott lu ko ñepp rek
0: inshallah dañ ko jëm matal xamna ne
3: ko ko di wara jël ne ci
0: jott ndeysaan dañ ci jëm kam ka tan ndeysaan
3: jere
0: jere sama dul bazir
3: daan won deug ci
0: wallahi deug la sam deug la di deug na lo sama dul bazir deug na ndeysaan jere jere jere jere sam ndeysaan sama ko set ne la ndeysaan sama dul bazir sam ndongal serigne basirum serigne khalilu diko ndekkal ba diko ziar diko ñaan jam ko jeuf sama ko sedina ngi koy neeng mbole mbokki fekkol di baxal jotaabi inshallah serigne abdallah djif den ñew ci nan modi bakka ba ci bakku serigne fallu ngi koy yeneeng mbole soppi ko ñi gëreu baamu serigne abdallah djif ci mang won ci asiru kon ñoko jam mbole soppi asiri rewte sama waji nak momu ci ci diana almagne mang ci neeng mbole mbokki almagne mbokki jotaay baangi non 88 628 337 ñi nga nak ndongali khadim sok ndongal serigne basirum serigne fallu jeuf ñi abdallah djif ñewal ma daal di koy seti mo joge nak nek seti nak baye mustapha ciun jox nak sama baye baye khadim ciow ci ndamatu kon mi ngi non 88 628 337 88 628 337 ñu nek badjen fam fal ci daana jemul ci pass mbak ma med mag ne nuyu jere siar di la ñana jam ay siar ba nak ya xari ci dulo mang ci daanu madiana mang jaar ngal mak madiana ñu nek sona maram sek ci daana ci ndew dik sona may be ci ci ndew di ay jaar ba sona yasin sek mang ci daana sa mang ne ngal mak som di ba nak serigne cheikh musni bare xuru jam mang lay ziar bu baax ñu nek baye fal jep ci daanu sa mang jaar ngal mak som ñu jere nga ñep jant ngeeram ci ñom 88 628 337 Seigne Moussa Diokhane Seigne Fall mangi lay ziar baaji da ñaan jam Seigne Modou Mbeum Serigne Salif ciante ki ngeerem ay ziar ba nak xana wati sama waaji Seigne Bare gi ci daana marché ko laban Aladji Bare no def ba dem mbek kajere guy mind nek Seigne Souleyman Jité ay ziar ba nak Sansan yu Badian Ali Seigne mangi lay ziar sama waaji no def

0: Turwadi Ahmadu Bamba akan mo ci xam kan fagu diwan Turwadi Cheikh Ahmadu Bamba
1: lesan di masou ba nak nissan ñi xam na nissan jamono ji xam ngeen ne ndox mi nanguna ay seen ay dekk way tabarakallah xamé nak taw bi mom ma sha Allah wax deug yalla fan yi mom tabarakallah xew ak mom yaatan lool ay ñi ngi masaw ñi nga xamné mom ndox mi nissan dafa dugg seen ay kër ñeen ci masaw bu baax ba ya subhanahu wa ta'ala defal len tawfiq bark serigne touba mom non na tak mom nak mom non la bax wax ñak mom ki ndox mom boy ñin ñi xam dañu joge sax ci goxe di ñew sax tabarakallah non lañu amé jafé jafé ci li xam modi yoni xam na yoni mom bari na ndox lol jamono ji amon sama gaay mom du yërmé won ci lolu kété bobu pass mom dañ koy yok mom deugër bo taw bi bari mom ndessan bokki daal di gëna nek ci jaf jaf na la fo jëm nangam ngay fay wax deug yalla ay nak alhamdullah yalla baxna yalla ñu am wéccé rek sa suné daal néna délé leen ma daal ñaan yalla deful ñu lolu
0: darap nga
1: yow bi meñ do yegi ko ci mom tuarka sey ñak way alhamdullah nañu am wéccé rek sa su ñeen joxe dal ñeen ñu wéccé baangi non
0: darap nga yow bi meñ
1: way yirma na ci am solo lol ndax la wax deug yalla melni dama sa su nek kene ko nek way xoss sa bop bu doon man may dugg ci sérét bi wala may dugg ci at ba ndax dina bëgg kumay ki yéne way desan bu fekkon sa dañ ci bolé ak waxtaan bu neex sax way ñu xamni jëli mom dañ ci bolé sa waxtaan bu neex ni def mom nangam dal la boko mané dem boko mën nga bax nangam la soko mané so mën nga bax li ci boy sa wax ju neex ñoo boko dëkk bi tabarakallah ndox mi day jeex ndox day ñëwaat day tollu fam da ngeen soxla client bi lool da ngeen ko mëna am kan lañ ci bay xelal di dawal yir maani sunu ñu digënté ci am sara lay doon
0: moram ci xarnu bi
1: dam nga yow gi meñni do sa dekkal tane xido Allah ji falle keñ lolu mom tabarakallah mom seigne Ousmane Baye Khadim

isan tabaraka allah xamna bay matar ba mo gi fof musfa kuli dal bëgg ñew dal di war xabaari way tabaraka allah xamna ne e kan mi ngi non ndessane xamna ne ma ngi non xol mohammedou mara sek bi ngir rek dal ke jox nak sama waji ndax xam ngeen waxtu ang wey xam nga nak tay mom dafa xawa sedd ni xam nga ni ak sedd ak taw bi xamna lolu mo waral way inshallah xamna ne mom gaay inshallah dama bëgg mu yar wi gëna tang gëde inshallah ma sété ke mom mi nga xamne ndessane moy bay matar niko de joxo nak mbona rek ko am na yanke baye xel te diko banex ma seen nak mohammedou mara sek inshallah rabbi legui daari ñew inshallah rabbi wa inshallah.

0: kon ci mamburi ñëkke
1: hmm
0: kenn ku ne amna lo man
1: wallahi lisan
0: kon nañ ko sante señ cheikh ali
1: hmm
0: barke borom tuba da na nek dakar
1: hmm
0: nga wacc lo xewlo ta la
1: oh
0: te du te manam señ bi day wote nga dem
1: ak deug
0: taxaw nañ fa bis ñu ne
1: hmm
0: dan fanane taxaw bu bëtte
1: ak deug bi lay
0: te bo xeye do am lu la yobbu sa kër
1: wallahi wallahi ñay lisan
0: te da nga lijeenti pass delu ci ci hmm kon nak nani fateliko
1: ak jam solo
0: ligue ba ligue
2: jam
0: manam kureul ni ci newon
1: hmm
0: gaay beug ñu won len
1: hmm
0: beug ñu won dara
1: hmm
0: yaakaru non kenn
1: ndeysa
0: kudu señ touba
1: ak wër
0: ñepp do non ben
1: ak deug lay ndeysa
0: barka alquran da walay deug ñag mom dal doyna wa
1: ndeysa wallahi señ ibrahim
0: ah mu fatli mo fatli mo lu bari
1: ndeysa deug le de
0: billahi amna yo xamna nak bokay wax ci kuko fekke wu
1: hmm
0: suko dege da nan lan lay wax
1: lay deug la
0: mais lima lay wax xam nga ko baax
1: ak wallahi dañu ko dund waw
0: waw dund nañ dund ñu nit ci liggeel
1: ci ñoko dund wallahi ndeysane
0: barke borom tuba daan ci deg dañi taxawalu
1: ak ci bari won
0: waw
1: jëmu ñu fenn
0: lima la wax
1: wallahi nañ jëmu ñu fenn
0: amna ño xamni ci li mbokk dañ leen ci bandone won
1: hmm
0: mais barke alquran karim
1: hmm
0: lima lay wax ni ni tane duggaat wax lako
1: hmm
0: señ tuba teral na
1: bilay deug ndeysane ci
0: barke alquran ndax ñun ñep amna ne teral
1: hmm
0: wal limay wax gaay nak kranga yi
1: hmm
0: dañu wul bëtt ku di ci fatelante
1: deug la
0: ndax lu mëna xew rek
1: hmm
0: ñun suñu biir wonu no mëna jappalante
1: akay deug
0: ci fanna bu ne
1: hmm
0: ndax yaakar na nit war na mëna xewle
1: hmm
0: wul bëtt ku gis asabu teñer bu ñëkk ba
1: hmm
0: wul bëtt ku gis bi fi nekk ni
1: hmm
0: ñu tegg leen xol
1: lay ndeysan
0: waay waay nak kenn du señ touba
1: oh kenn señ touba
0: waaw kenn du señ touba
1: hmm
0: waaw waaw waaw ñëw na ci sét ci señ Sidi Mukhtar
1: hmm
0: siar bu yéme te metti
1: wallahi kër ngaan na ak tawfiq
0: waaw kër ngaan na mu la jogé gu leen réne leggel señ touba
1: wallahi wallahi bark señ touba
0: waaw ñu def stock bo
1: xam ba wallahi wallahi bark señ touba
0: ay na kenn señ touba
1: hmm
0: ay señ cheikh aliou
1: eh
0: dana yag gëre na
1: ay amin bark señ touba
0: jambaari señ touba la de
1: lay deggel señ ibrahim waaw
0: mais sama xol sét
1: wallahi netan ya ba ñay
0: waaw waaw sama xol mo sét
1: wallahi wallahi ñay
0: bo gaay bari bo leen di fatlu ko so xol day sét
1: wallahi deggel ndeysan deggel
0: waaw ma ngi ciar nek Abdoulaye Faye Terre
1: Abdoulaye Faye waaw
0: waaw ma ngi koy ciar bu baax
1: deggel ndeysan
0: waaw di ñaanal manam ñepp rek
1: amin ndeysan wallahi
0: waaw jamm ak tawfiq
1: amin amin amin kay amin
0: ñom matar jaxate
1: wallahi waaw matar
0: matar jaxate
1: wallahi wala deggal ndeysane
0: billahi gaay yo xamni ci dal ñoom abdou bey
1: abdou bey waaw nda nga seen matar
0: ay ñoom juufu ndong
1: ñeuf waaw
0: waaw waaw ñoom ñep mom ñi ngi non dal
1: wallahi ndeysane dem ngi non
0: ñu ñoom xaftaan
1: waaw xaftaan bay khadim
0: di park serigne touba ana yaat rek
1: inshallah rabbi
0: ci numéro nak mom recc
1: wa de nga jëlal ci kaw bu la nexé ma jox la ko
0: waaw jox ma ko
1: 76
0: 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1: bi dial rek
0: non jambar la
1: mak serigne touba billahi
0: ibrahima ndjar ma ko ciar
1: ibrahima ndjar bay fall ba waw
0: bay fall ba waw
1: deug la ndeysane wallahi
0: waw gaay gaay yep manam dal minute manam gaay da ngay dem da ngay bëggal nit mais da ngay dem mo lo
1: da ngay dem bakki ndeysane waw
0: barke alquran
1: wallahi wallahi ndjar ndeysane
0: mais man dem mo deug leena ñak leena deug sama fekke sama goute
1: ndeysane
0: mënu ma leena faté dé
1: wallahi deug la ndjar da nga bax rek
0: lu am lu mel ñom la
1: da nga bax rek ndjar barke seigne touba
0: waw kon nak le gël seigne touba mom
1: wallahi wallahi
0: dañ ci né guddu ci la bëcc
1: ak jam solo wallahi
0: wa na li fat li ko demb tay doora ñew
1: deug la wallahi bak señbi
0: Moustapha
1: Thiaw jextak waaw
0: jambar señ touba
1: ba legi mi takal ak saagi bark señ touba
0: nam ko ñaanal jamm rek
1: wallahi wallahi man nako bark señ touba
0: ma ngi ziar ñep
1: def ma dafa ndessane señ
0: ibrahim gay ne ni baye xel soxna yi ci lekkol
1: wa soxna yi waaw
0: te nekk seen niiru seen
1: ñeen
0: ni saytu bu baaxa baaxa
1: amna ci solo bi lay bark señ touba
0: sunu njabot lan
1: hmm
0: dañ fay xam ci lu ne
1: akay deug ñay
0: yalla sun ci wa boole taxaw
1: amin ya rabbi amin amin ci
0: ba mara ya tour
1: inshallah non la def soob yalla jeri jeuf seigne ibrahima jeri jeuf seigne ibrahima ndjay mang koy geureum ba ndaysan wallahi on deug de yalla xamna ni asabu teñer

0: jëkk ba ahlu jant bi non neneen bi doon barke señ tuba aw wax rek il faut ñuy fàttaliku nisaan nga xam ne moo di moo di moo di moo di démb ndax ànd ba rafet na lool rafetal na lool barke señ tuba te lu ne am na ci tiddante doom am na ci essay am na ci waaw kon day am solo ñuy fàttaliku daal ndax lii lu ci am solo la barke señ tuba ndax ne ko rek sama caan ma ok mooy san asu ci aw ki asu waaw san asu ngom ok ba dañ ci déggante ama papa buñ xalaté dañuy bolé parce que ndax dañ koy gëna fonk baax ba ok dégg lesan kon kul rek yi dafa yag lool ana yalla samul nako lela teyel nako
1: dak dak
0: koy dak ci sel khadim ahmadou mara sé ngeen nonu jox ko mbolen sappay ibrahima yaatar ko mum yaatar ko jox ko ku lu ko am rek ndax dakoy béggé

inshallah ci yor yor ga inshallah xamna ne dina fugen yar talata imam sene fall bi inshallah rabbi da xamna wajal gamati inshallah rabbi xamna bu nga tamul na ci ande sa waji sayyidna mohammed jey inshallah rabbi ñu waxtan ci ku teddi ki sayyidina mohammed gamo la ndeysa